0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: pimara me pachu
1: pimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kamu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio

0: wilamba na kubuni shigubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo pien tuti lo shigipini nyweli yin shigi lo tuti yuwa kola kola yini twarubiru kete tenywa litinu tekumu baati edo kete nyariye lomoro tenyomo yini tetoko diere pedung mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyito twal nyaka shigi mundung mandumegi kome yoni miri maru unumon Awila mba na kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo pien tuti lo shigi pini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini toru biru kete tenywa litinu tekumu baati edu kete nyariye lomoro tenyomo yini tetoko diere pedung mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal nyaka shigi mundung mandumegi kome Mujari miyari maru unu mon Baba bea Aniwa Aniya miyiba luturi
1: Kamu yijo kubo ni mani shenshub lo moro buo shiki pat Kwanya lek bolu pinga kumiru nga miyala miyala Ni diere le kobe kopa te ni diere no kobe totere ni a Jin kwa ishumi diere no abuoli Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ba o kiri chonga ga di pijo do pe aneno atina yiri beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yo ko boni mani shing shuklo mor bo shigi pat kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela ni diere re kombe koba te ni diere no kobe totere ni a yin ko ishumi diere no aboli ana woro te wani shigi shuka kira ngate mako kira ngate oro ni pin mori atwal akari kwa mkiri chona ka di pijodo pe aneno ati ina yin beri winya ni ajo chingori mine kodako noro bayin
0: koba pe winyo karbori mat Inga dano nyoma choke chunga keluge Moro tara kelani Iburro Burra bear Wani na peo burra bear a keluge ena luanya wora Kawara ima dong kwa mechu eri chunye kwa mwin
1: Winyu karobori mat ima dao daye Winyu karobori mat ima dao kobiye Ninyo makelu kila chunye peye shon Dong jo meriku dia dine kadiango Amen yitu pongo yori kiburi teri yeba Kaki ni diyo kwa matone katina Kono wana dago Achu mwidano pa
0: Neno Kwa wale wale ye
1: Winyu karobori mat ima dao daye Winyu karobori mat ima dao kobiye Ninyo makelu kira chunyo peye shon Dungyo meriku dia tine kadiango Amengi tuko ngayori kiburi teri yeba Kaki ni diu kumotane katina Kono wana dago Ajungu widano kwa
2: Piyom chunkere wer kwaro
3: Piyom chunkere wer kwaro
2: Pimara me pachu
3: Pimara me pachu
4: Iwan lang yubiru te Ah, loko kamu pene
2: Iti winyo o radio Iti winyo o radio

0: aya
1: il ma kere bi woda kata la da ko do pe onu ngai kuna ja wuri e
2: eni no ma kere bi woda kata la da ko do pe onu ngai da gar boro loja bi da win eni no ma kere bi woda kata la da ko do pe onu ngai da gar boro loja
3: bi ngora re
2: ni muje yini duji di wodi manu yiwa e mama muje porole uja dini di wote anu ami jikara nekio muje odo anu or alur mole
1: aya olengiti podo garda lo medo
2: olengiti dagala ho medo olengiti dagala ho medo ni muje yina woro maya ko dala.

care rio da da yeah. Ume una an pepe ya. Ume una an pepe ya. Yora ra cho to la mana te nyomu komo ra. Lao ngon mula mone mero duoy kum siem. Lao ka ye lo ni ngata do gamo. Awang fie do baba abara riba chue di sieng. Tunyo al gupe.

0: kere wer kwaro
1: yom chuny kere wer kwaro
0: bi mara me pacho
1: bi mara me pacho
2: I wan lang yo biro tela loko kamu pene
0: iti winyo o radio bi yom yek kere wer kwaro
1: bi mara me pacho
0: iti winyo o radio

0: yung yekre wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

lo mire to ngama ngia yini ka do go gara mara puri no mire to ngama ngia yini wa ro go gara mara puri mire to ngama ngia yini ka